Dumados pendengar sopan jenengan sarangan kadang Aryo Seno ingkang badhe maosaken seratan kadang Sri Adi Harjono kanthi cariyos ngendhek lakune srengenge perangan kaping sugeng midhangetaken